Assalamu alaikum, assalamu alaikum askange de noy connect sator access center fo way munde tolu de deglo ci 92.1 de len dalal sen jagar kergi ngien andasi ak sen talibe askange fatou bara yafa di ñaanal ñepp jaama di sako ñaan bobu len ci askange ñi nga xamne ñu ngi tawte ci keriya ci hopital ya na yalla suñ borom kum fayekoon may len wër ak wërle féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci leppal lo xamne dina nekkal lu baax ci bani adama waye ñuy ñaanalal ñi nga xamne ñu ngi ci hopital ya ci jamono gi na yalla suñ borom kum fayekoon may len tax fi ak ñi nga xamne nak liggey setané mo len tek ci bobu len biro ñuy ñaanal suñ borom kum fayekoon ndax mu soti seen ndox bu seeda ñu delo ci sen sago ñu bañ fa delu wat yalla musal len ci liggey setané bu len tek ci bobu len biro bañ cey joggé ko rek ñuy ñaanal alhaji ji tay fañ dam mu gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaika yi or djegal len sen bakar yi may len aljannatul firdaws ñun mi feto ci wana dundun bes bu ñoo jaakarlo malkul maut mu dal di ñu fekk ci li nga xamne moy yoni siratal mustaqim santa ko gërem ko bu baaxa ba diko ñaanal wër ak wër lay fekke ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci lepp lo xamne dina nekkal lu baax waye diko ñaanal ak kep ko xamne wajur nga de ñaanalal sama wajur bu goor moma xaji ji tay yeb yalla jéggal leen seen bakar yi may leen aljannatul firdaws santa ko gërem ko bu baaxa baax ka nga xamne may sama borom kersi nangu to am may daal di liggey ak askan gi comme nu mako war daal di def ak yeen waye jaajeufal ko bu baaxa baax ki nga xamne moy suñ kilifa feature radio gi ak kep ko xamne ño bokka liggey bu ndiarale ay tour dal di joom waye suñ yenen natangoy nga xamne ñu ngi liggey ci bop media section bu meunti don de len assalamu alaykum wa rahmatullah askan bi nga xamne nak yena ñu ñor kon nak moy 92.1 ndaxte on www.wcr.gm sen talibe askan gi fatou bara yafa de len assalamu alaykum wa rahmatullah kon nak mbadi ngolu nga man sotento nga jey mbal bismillah la hadi ali starting of the jagar kergi bayre jaba jama ko fi time c'est a fo talentan ninkele but previously ñina mon actual time oti non kunu but coming up ñame boto ko lo ngo bokalono and wala donc radio samba kon mbé duwala be cairo la mbé cairo ñu fanan du wañi ne nabebulu sa sa tolu menul be leptanol to suwol ko ne naka tay naka na woto mi ngomi yalon ko ebe balu kan kula balu woto mi manke sawoti mbé ndama so danila kum faye kun face djisuma bonje ka imari tunde e sawoto ate man sola duño be kunna mento mbé duwala saban tawle e tolu way lata menul kan menul latema man so se yam foke la junubol la ke be dunde malaika hinan tawlu bulu ke so jannatul kallanke wala kam fana nyinya talungala mbe be tentula baake mbe be jayila bari mbe wulula muso tentula mba jayila mbe duwala e wato wate nden ane mingo mimo wululate na wulula kewne sabante freto ma kotengol be na duwa be wato wate nden na bayre wole mkute mbe dare nite mafajani mfana mbe tarande la bot araka naka sain kute nga be tentu nga be jayi bari mbe ke tentu la nga jayi mbe mumadi ya fati bari nga la dunyo kang mbe doko ke kan jamaye kondalita kake nyamen asano no ayafo nga doko bula nga siswo kono but jamaa memba nyini kani mbe o jamaa la doko la minko tola doron kata mbindi anende mingo mindi mbe dendin doko la west coast radio ja mba fulal beko aslamu aliku wa rahmatullahi doko nyon kote ngolo minul fana mbe media section o media section to mba fulalik aslamu aliku wa rahmatullahi mbe jamaa minyini nding 592.92.1 water on www.wcr.gm mbal be bismillah la mbal kontona konton dro min ko meta konton dro be dina dino konton dro mbaf la lek assalamu alaykum wa rahmatullah aliyo so dama ndinga jingulo dun ndinga ka tiada ko ma sene menna ne obata je doro nga fellandi ngale tablo kan ni jama arrahmano e dengala

0: lolay dégué kon rek ñun yépp xam nañ bi is not a musical so duñ def dara rek lo doon ñu tek ci li nga xamné mo nekk ciowle ciowle réew mi ci jamono gi am ñun yépp xam nañ né ay fan lañu konté insha allah rabbi pour ñu magal li nga xamné moy tobaski way nak tobaski suñ né tobaski amna li tax ñu né tobaski moy la suñ démé ci diiné gi moy sacrifice bi nga xamné lolu mo indi won bétay ma yow ñuy jënda har diko réy ñu né ñu ngi magal li nga xamné moy tobaski lañ bëgg waxtaan ak mbolo bi ak askan gi parce que réew mi suñ réew la ñun lepp lo xamné ñu ko jankuwantel ci réew mi ñun ñoko mëna waxtané buñ ci waxtané bañu dawal li nga xamné moy yermandé lu bari dina soti tay nak ci mbir baño gestu moy mbiri njaay ak njenda xar fi ca réew mi har nekana li nga xamné comme numako waxé la it fulfills the pillars of suñu diiné ñun mi o suñ bopane ay jollet lañ nekut farta way nak soko amé té nga man ko nga tal ko lila warla way buñ sété li nga xamné moy ngiri matali the half of our deen ak tay xar bi na mo jar ci bir marsa bi yan jego lañ mënon na jël be xam nga fu affaire tolu tay ñu mën ko wañi kon ka bu do ren tolu nañ ci li nga xamné nak ndox bu touru la duñ ko mëna bu nañ waxtaan collectively muy yow muy man muy ñi nga xamné ño amé suñ arrangé ci réew mi especially the agriculture department bi parce que suñ sété sama njur si horticulture la neka te horticulture nak si ron agriculture la mo uyo kon nak budé lolu neka na li nga xamné wédanté bokut dama bëgg rek ñu waxtaan askan gi lan ngeen neka di janku wantel si ñëgi har ñuy jaay har tamit lan mo sabab beñu séral ñëgi har parce que fuñ tollu né 15000 taxut tay nga am har 15000 lay wax té average gambian si ñaata nit ñoo nekk di receive sen salary ndaxam ñoo nekk di receive salary sa bu tollu ci 5000 waxatuma la be 15000 ndax ñaata nit sa average gambian si ñoo di receive salary lu tollu ci $15,000 is doore ko fi ak yeen mi nekk ci biti ak ñuy ñew jël sen telephone ñu bok ak man wéccu xalaat ak gis gis problème bo gis amna solution li olof ndjay di ko ne amna nuñ ko mëna safaré way ndax gambia ñun yépp paré nañ pour ñu safaral ko comme nu mako waxé tay xar bu dé 15000 mënut la indel xar ay 20000 30 50000 mo la mëna indel xar tay yow nga o sa bopane sa salaire nga yaakar nga osa bopane li ngay feyeku des na ndax borom metti nga fofu nga wara samé say njabot fofu nga wara samé budé gor la sa jabar té fofu nga wara bégal tamit ñi nga xamné ñoy say njabot comme numa ko waxé gor yi sona né parce que tay yaay mën nañu sacrifice ñu jënd ay mbobi julli pour xalé yi sol waye nak tobaski outé na ak li nga xamné moy yenen fété parce que tobaski tay ko am xalé ci sa kër ñepp lañu cior rek moy ñun tamit dañ wara am li nga xamné moy har té ñun yépp xam nañ ñëgi har du waxi ciolom ci jamono gi 15000 20000 ñaata sa ko malo lam la mëna jëndal especially yow so nekké ki nga xamné ya ngi luwas wër bi su dé ya ngi wara fay sa luwas sa doomi ñu ngi dem school pass bi serna school fees bi ñewu te normally most of the schools tamit luñ dé taget moy time fit bala do xalé di dem fet ñom tamit ñu ngi demand li nga xamne moy sen school fees way nak kon ka man talibé la lama ñor be ñor rek moy lu askan gi nekka di cho ci biti ngir ci askan bobu lañ boko ñu jël ko indi ko ci table bi wéccu xalaat ak gis gis ngir li manon nañ ko safaral buñ jël always rek lu nga xamné moy ciowi aduna ñun tamit ñu jël lolu né li mo xew Gambia ana lan lañ tabaxal fi suñ boba ci li nga xamne dinañ wax ne askan gi li lañ nekk di layo way ñun sante nañ yalla ci bi lañ nekk di profito comme ni mako waxe rek la fatoumata talibé la albada bepp bo xamne mu ngi ci jawaji mu ngi ci aduna gi li tax always ñun lool lañ dé bëgga jëlé ñu comme bubo mu nekk suñ problème té féké bala boba nak dañ ko waru na mënon nañ ko arrêté ci cabinet bi lata aguñ sa ci salle bi parce que bo sété jay katé haré so néké di waxtaan ak ñom li ngi lay wax rek moy sista foreign currency bi serna foreign currency bi nak pour ñu jël fa ay matuway kan mo responsible pour lolu parce que ñom yeb dañu jël ay dalasi wéccé ko CFA dem jindé ko ñew té CFA ñaata la nek ci kaw dalasi bobu responsibility kan la way comme nima ko waxé rek man talibé la lu ñor ci askan gi kon ko am nañ suñ plateau dinañ ko indi bolé ko ak askan bi nga xamné ñu ñoo bay xel su boba ñun yeb ñu wéccu xalaat ak gis gis fi amul ben problème bi nga xamné doomi gambien ci especially réw bu ñoo oyé gambia ñu né mënuñ ko safaral amut dañoo wax na rek jëluñ ko as our priority lan moy ngeerigni am jitt lan moy ngeerigni am ay ministry lan moy ngeerigni am ay njit ci ay place lan moy ngeerigni am ay diplomates ñi nga xamné ñu ngi amé sen pepa ñuy oté sen bop ay technocrates libe kañ ngir waru ñoo wax né aduna ni la néké di dem kon ñun tamit duñ ci mëna am ben pexé kon lan moy ngeerigni ñu am ay ministres ci parce que halat bu bari safara lu bari way ni ñi bari problème bi gëna yok man nak talibé la té ñun yëp xam nañ tori talibé lan la féré kon nak dina ko bantu wat ci kalaama soosé lu baña yag rek ñu joggé ko ci yeglé yi ak yébané yi dal di jël sen call ci on 7171944 juroom ñaar bénna ñent bañet yoon fofu la ñoo jël sen call ci rek ñu dal di andak yeen nu ñoo démé di jënd ay njur ci bité indi loolu ñu ñu neen buñ ci jëlé ay djégo dinañ ko mëna safaral waye ñun fi ana lan lañ dé produce tay buñ soxlé chicken dinañ ko order buñ soxlé ay ganar bobu nonu sa ni ñangé pexé di def ay terrarens yoyu waye for how long ngir ay individual ci buñ nekké di dem nguur gi téggul ci loxo pour ñoñu ñu aga faño dem ndax ñu mutal ñepp dina meti tay fuñu tolu nénalé né 15000 taxul nga takhar indi ko ci sa kër bi ngay wax né bi mën na ko réy ba ci nga génné li nga xamné moy sarax li ci dess sa jaboti lékako ay 25000 démé ko ci kaw mu ngi melni 25000 nak légui mo remplacer $500 ak fu réew mi tolu kon nak mbabi ngolumbe meng fokan dorong ñin tembe data wolemu mbitala commercial break ola ate mela after the commercial break nga fanna natiale bi la fitan nale ka cha damen bayrim banku be kuo mu banku dingolu bele tati suturu ni miye mo be affect directly woto wo kamara ro ni fatata janto alnal la talibu fatou bara yafa bitala commercials after the commercials nga fatam fans ne mbadi mandin ka kam moy lalé wako la nga telephone line ol yelalé on worawula killing nani ko signa saba.
1: An amazing offer. Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
2: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your Afrimoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Yes, if you want to deposit 30,000, now you can do it all at once instead of the old way of having to do 3 transactions.
1: Cashing in and out just got 3 times easier.
2: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, Africell.
1: For more info, call 777.
3: Where Africell goes, nobody dares to follow. And now, here is your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFF Hour is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
4: Yo, Leo, you sound stressed.
5: Oh, I'm out of credit again. Mangi wants I watan you get out.
4: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
5: Lebalma? What's that?
4: It's Africell's life saver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
5: Wait, so no more rushing to buy credit?
4: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
5: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
4: That's exactly the point. Out of credit? Africell's got your back. Anytime, anywhere.
5: All right, let me try this. So it's *232#.
4: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebalma service is here for you.
5: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
4: Told you. Now go handle your business. Tenga efesa borna.
6: Africell, the Gambia's leading network.

dalasi transu transu sa man duma ko day gis tala duma ko day gis at least lego legi sa may balé ma foratu ay dalasi ci ay kona rew bi nga xamné suñ coins value wuñ ko suñ kayit note bi tamit $5 $10 legi jaratut ñu fone 200 bi ni nga ro ci bena 200 ci 10000 bala nga yegg dara nak 10000 bobu nonu jehna way nak man talibé la comme numa ko waxé rek rew dañ ko wara waxtané té ñu ñep mom ñep ño ci wara am sen matway té matway bobu nonu wésu wut ngén tok ngén waxtaan li nga xamné moy sen birénu rew ak doxalé ni rew mi ak doomi rew yi naka lañ togé sen rew kon nak mbaadi nga lumbe même fo kandoro wolé mo mba fatam fans la ni nga akam moy laalé ñin tembe dala bimbe dame jibe kam bayrim be nga lo ne ko banna salo be nakang mba walin kang abe walin kang mbe men dani la man so bulu ay ngi maso ngi ma nga du nga ko no kairo ko no ñi ma fane be nga bonda ko no am kairo ko no la banna salo nak atemo salilati meng ak toya fanga kollele bayre ne muruta a dino la fanna la salo le meng sacrifice lem ningo sacrifice doro tumala menna jidu ko koleata mam hajara mabake ala nata nibo kono nya kilin dinkilin wadin kilin wasibo nata la faka ko ayo dingola ta ka sacrifice anata fa la musola la muso nata ke motemi yalo nga ka ke ma batu bake ilate la dino la wole banna salo wulu in order to sort the story kot katu ngalo ne mobe banna salo na nyalon ne ni woni wato mi mbete mbere mba kuma sala musukundala bi musu jolle be sacrifice la yeme foot wala foyeta faya lonko silanden te mag yakar soto eni moko be wululale alay ne so dinke kilin na wodinke kilin ko alay na wosibo la yeke makan yeke maye wo foyi yana sacrifice kay ko ah ata woto ye alala sacrifice yela sibo nying mutalinde wala yela sibo nying sinde musu jolle bo wakela mba folo la musukundala woto nga balafannu kewaliye kewo men dalita sango sang aka sa diosite ayatare ma deman ka natenang ñinang ni woko e ko atembulo ko no magna naka dindongol use as an instrument pour que fama ñolu ni yo torande magna naka dindongol use as an instrument pour que molu minul ka sa diosa ñenu konu bi ke ni yo toran just a piece of advice musukunda bayre ni banna salo jibe musole sacrifice da ben dingo ning faning dingo musu basse den dingo la nyaaw nya bot pen be musu jom musu la ka encounter etelebita tru kono ma ya la fono etelebita tru morning sickness etelebita tru all the traumas min pregnancy nata fo yewulu fo yew dindingo bambania fo dindingo si fenna so which means ko musu lu nga starting fangol la before be bantan jibe la nga bala fa soto mbe dameng fatam fans la bake membo de main topic of discussion ote wale mo sajio dabe marse kono nyadile bayre saji wa fi lalube kumbo kan sandir lalube kumbo kan bot ye kumbo wo kumbo je woto ye problem wo problem je banko kan solution o balale bayre mo beta keno la nyaton koti mo beta keno la na banko la polaso lu maran mara lalti ni yaje alaka mo kilin tambindi dola doy bulan wono kan do fane bulan wono kan puro mbe bulari ñono ma ñamen se ideal si yano wo ñama solution ol sinano na problem bo problem be men kumboka ten ten mbe ñen tembe da men to bayre nga fale kon to lu tamo silo kan ta ni marse woto every day mbe marse to every day mbe silo kan sandiro ni kas ayoronda kasamba suwo kon to that is what make us happy especially me so ni ku mi mbe lare wo ñama ngana one on one put together mvutata dula dental to minul besaji wa fo la ñenté mbedato but be ñin jamano mento aninal be diam ka ñenté mbeda mena it depends de barinta tata da même ma fangol man dula le je meng iba fo lo ko ñin saji is costing $15,000 u dalasi wuli tang anin dalasi lulu mbe ñenté mbeda minto bi ise men ko mandi ko ñimun nat la yango leti man ñatolon but for the meantime te tambita damil tola na ko moma yaaye senea I don't come across saji ba fa la ñemina ko ñemut 15000 net 20000 above ni ye ñi ni kay ka mu ne fo de ka bi dafa meti halis bi dafa dan wolam ñu saate wo kolayatale na cord

0: Lolay dega bañu joge ko ci yegle yi ak yebane yi kon ka ñu ngi dugg ci waxtu kola si rek ci lañ nekk dina continue di jël sen call si on juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon ñu set Mustafa allo salam alaykum
1: salam
0: alaykum no def na ñu jamaré
1: alhamdullilah ñu yalla yalla timbal sen boss yalla ko yalla jog
0: amin ya rabbi
1: yalla yalla defal jam
0: allahumma amin
1: man tam fa joge mana fallal la president man tam fallal la president dem bi def yow mom wallahi mon moko
0: ngeris na
1: ko so sa prof ka du dina wax ne lan mo waral ni fal ngi ak ñi topp ci kom comme lay tay nga fa president am nga mom am na sayetam
0: hmm
1: police pour manam ay soldat ñom ñoy wara siko am nga ñeneen way yu responsibility yu yeb boko sello bu matone
0: hmm
1: ben problème do way dafa man gannaaw lool tobus ki dafa am lu ko waral hmm ni legi amatu ngir man la te to si bosselo koku dafa dogu te lam don la yalla wati ngir man de joko xal am walu ni di legi jamatu yalla dafa lenen lu ba pare xalis dafa jital mu bare alel fam nako amé mu jeriñ la yalla daf la ci ma alel ak xam xam nga am ko nga de yalla ci borom bi lakala yow ya ko def ñi di bari dëng ci sa understand lool tay tay bo sé last week ma non diga ben ak ñu na xama yena xar yo xamne bari yo xamne limbi 300 xama ñu ne 20 mo ci def xol example bobu dama bëgg rek pour ñi di ñu xol ñu sal bobu ci yalla suñu borom bi day ak ñu le pass man dama selu ci ma la jinde xam te liñ taw ko ci taw da wala ma liggey ga ko la koy fo lañ mako joxe ma dem do ko so ko mu jinde way li da wala wala ko ak every year ak ci de ko gar ni ni fal nañ la luñ fo nañ de down am ak mu dal ta am ni fi adina nga defal fi li la yalla jox nga defal ko ci lolu mo solo alel illa walatlay mo ngi neex ne bo xamna ci ñu ko doole ci santane yalla buñ ko xamoon ñi ñet dinañ jappalante ñu jappalante te bari defé xol ñu bari ñu raxas xol yi xam nga yi ñu wante jaama waaye loolu moo fi jëfe li ñu yalla jumbal
0: jërëjëf amin Mustapha Mamboy mu ngi mel ni njëkkoon nga call may jégalu waaye mun ngaa ñëwaat rek ngir nama nañ la ci programme bi 7171444 di juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fala nekka di jël seen call si daal di ànd ak yéen si jawwu ji ñu wéccoo xalaat ak gis-gis ci li nga xam ne nag loolu lañ fas yéene waxtaanee ko ak askan gi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah
1: mbaakuma
0: na
1: mbaare ñu mbaara
0: imoo kenn e
1: kacaala diyaari mbaagee njële kacaala mooy kam
0: ok
1: nda bokk ko kee kam sukutale ka sañale paako ca
0: ok
1: yo ñele kacaala mooy le tamo min de fo lan to nyaat dal len bon ko sometimes ni ak wo mira par fa ko wara dal ni am mira tan bi antar ba bon ko min kam dal ka to sen berim dun yara fo la mola kam ni dun ya ko leare mi ko kam de dun ya ko leare ngam de faran bo dun ya kin won kon ba dun ya mere da hari na de gam be man da hari to woto ni dun ya ko to ko leare ni ngam de fanam ko bat ko leare mo ngama woto lu ndima dal ba da hala wala mi golan ko modi moy tan ni ni kala wato wat gambe ni to ko na ta nyaato on fane fi reso to kon sa kombal du ñami ka fi da ko jikiring bantala im bante problem so to ndal ba faale bandol jikoni hamo bi bantal da mu ko sen sen ni no mo le banta ko banta ka min din dal o do dunya ni ko le da ko gamdo gamde ba faale o do gamde sen tan ñam na kala fone bol ñu fo ngay ademe ko mon banara wadi dante to naalon amu mo banna ko nal saay in sa ju ko min fo bi ni na salo min mon mo banna sa ju fala do mo do yalay ba ni gambe sibla je ni sibla kemelo tan se o bi mu fuaro ja waro mi an ko bina do mo soma ta do ma fali abulo ko na bagel ma andu ni mo masakam prosperity wala banko dimo la ko mo kalam da o le ba ken mo nyaali le wala mu balu wo sonia to na lo si lo ko min fa ku meta ban ko da no ni si lo man da ar ne si lo jibe balu lo ku ma da si lo ti ba o ngal tu ba to ba zo min fa man da to ba du de ba min to ba du sala ka diam le tu ba bo da don di man do wo lo do ko man sem bo ma wara bali balu wo sonia tale ko mi ken sen so min fo even 1 pound ka sen so la ka ne ida rasul do do banta la jandara so mom baraka sala mom baraka taron so mom baraka ul be fatal jam pour ko balu ko fonta apetema apitala kemu kemu lo santolom pour de piment kemu kemu lo santolom sala sita amon fensida sala sulu amon fensida andu ba ko nu balu wo stato ko di ba santo ala bon ko ko do ne mo ka baraka ala bon ko ko do ko dumal do rom balu ko tara waro kanna di badan di ka ti to rakan do rom tunga mi dama sa fana masa yang tawo jibele nya baashele nako banko atrafo banko fta damin wolom banko la reet sol reeto inda jibele baaga dal so boy da ba baashele amin banko la ko do boy da rom banko prafo so ko yala wolon da ko modin sammi fone la ko moy la ko moñi nya da bet yaa
0: ala ka baake Mr. Cham nga tentu baake nga jay ane mingo mimbi ela mai kandorong kabo sukuta sate wakono nga ano da ko la pick line oto hello west coast radio
2: hello tu kala du faru bara
0: na
2: nga re
0: jaga re
2: man nak dafa dama buga contribute tuti ci programme
0: wa ñu boko
2: man I am not generalizing I'm not referring to nobody I'm just generalizing ñi def ko set deug dina bi di wax nan wa defar na yoon fule we are not talking about yoon liño wax moy dundu bi na wacce ci souf bu dundu bi wacce nga suga xelat yoon wayo nga defar nit ki yoon be pare jox loko mu nek lol moy bonto sa yoon dañ la employ yow kon fatou bara fi nga tok non dañ la def wer wer bu nek dañ la def fete president non la dañ la deuk be la employ nana ñu nga liggey ñu fay la jël tax money space bi deggal ko nela do liggey way do fogaté dina nan ya def li té jogé wu support jogé wu sa ñaxa dañ lay wanté dëgg my friend na dundu bi wañé ko dundu bi da wañé ko lool la nit ñi wax su paré ga defal so ga defar yoon wayo dundu bi paré wu ngay nan da ga defar yoon di fogaté den do no sam ben jëri thank you very much okay
0: 7171344 fala neka di jël sen call si rew mi suñ rew la te ñu ngi waxtaan mbiri taxpayers money ci wanu seray dunden ak njur ci marsa bi allo salam aleikum
3: aleikum sister
0: na
3: thank you very much ndela ko mo moy tan
0: sare
3: okay ndam fo de bolen ci jambour
0: okay mr boye
3: edo ko mo min ko ka ni rasile bari nyaaji be gambia ndam malum bakrim passe lu nya moy kariba silo tamala ko nol ba faare annu tammi da wala ko min banna kana ta nyame waro siata annu waro pana nyanta do mulo kele bannal le te to nya di be hanna manke mulo ku kan di ba ala kon la ku kan nyanda bala fala nyoy le ngasi na nyoy a ñu na mën tala ko mo da baraka baaka almaale ni so simaale ngata ken da ni ala ko na ba ko normal
0: amen
3: daila mo barko sabula
0: amina ya rabbi allahumma
3: amin talo barko sabula
0: amina ya rabbi
3: taunte fere almela mun kol mela bulu kal mela dual mela bulu
0: amina ya rabbi allahumma
3: baraka baraka
0: baraka baake mr fode boya nga fanantentu baake nga jayi be dengo mo be taleti be dun ta momenti be le nyante niyo sotola gambia mo bankunding bankolu kono woto nyanta akuwa dolu sotola nyambanko kanne be amfanno la melna allo assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: bismillah
4: fatu sara
0: na
4: domi onkul pita hello
0: jama rek no de
4: okay
0: wa
4: man damay ñaax ni ni dega dega metti na ay way nak we all know what is happening all over the world dafa metti de ku le metti wut ba ci bokku way so bokki ci rew ci li nga am ne dega dega metti ci biñ ñu ñi liggéey sandi ci expect salary it's really hard ko ko bëgg jor ci borom rew mi bokku dafa metti bi ko xamal dama wax ko ñu amon nañ di kéto ci fi ñu kandu ñu nañ su ci nek parce que bi ko su mom parce que amin li fam lu mo ni muy xalaati ñu gëné wax rek ñepp dañ ni tek ñun ñoo yaal lolu ñu ne démocratie lañ soxla démocratie nak so xamé ko lëj bi démocratie mom lu way né rek ka wax lu way né rek nga def ñi ñi di li mom man sama fa la koy ci ban jabaaw yi baam la koy tek dafa metti de waye nak suñ ko bëggé ñu borom rew lu mom la la ci mom ñun gambia fi la la ñakkar agriculture ak tourism ñun amuñu resources rew mi amu resources there's nothing like compare para ma wax ni boy senegal senegal lu nekk mom fa why I mean the fundamental fact is it's really painful lu waral lolou sax moy sin gaayo yi nonu nek america america sen hé bi dafa destroy lu bari so vraiment ñu ni dafa parce que ñu ni ci bouti sel bi ñu bu ñoo bu ñoo wa allo allo ci yalla yiir nak nga am sahar ni ci na ar bu nek comme ni ko waxe ngene xar te defa man li fofu la joge deg ni lakki bena bu na ma xar $40,000 mo ci salary agu $40,000 naka la ni xar $40,000 it's really permitted comme kay dañ ñaan borom rew bi mu set na gene people gay na gene people gay ni len hey def len ni def len nante fa comme ya jam lim dan def da jamm su gaay yekete fi mu sere mu gene ci te su gene wa rek ñep so sey li ñu wa mool bele ka tonku tonk bar sa yi bu ko soto mo mo bi marché ko ron il a fait ko ci wa sala mina ka wolé ko ci ko price le doli adu mo bu kay fenc ni la fay sa ni la fay ak ñu ala ko na may ñu na ka ci la bu ko ni ngol jubé bu ko ni ngol man ka ñang ñu ni be marché auto ñen taw fa nan non nalé ala ya lo hay profit ba man beti ade profit ba man beti ya ye fe ngo sang for example $20 ye ta $20 la o kan ko toke o fa nan ko le ata ala ma ala ya be sonia on sam ako ko nda bo ja ko na ko bi motaji sai sai ko te ko akara fi sami
0: Alright, baraka baake nga fanan tentu baake nga jeyi 7171944 that's woro wula killing nani ko sinya saba mbela fi la doona onkol ñi mingi ta la scolarité as of now mbé dulan din jansala bayring ala kumo commencé dola ko ntabe landin wala man sakan boden da nse dameng seneyan di fananga fanga nata fanga la kumo kono jansa kuma kango nyinto bari nga ko niyo kono maral la jibe ni fengolu dalu keta nyabe nyatoma sometimes abuka diamu fan but afana yala marse wolandele so ni mol bota je mol kata sandro kenyi marse do rete yela fengonati le pour ye business osoto je ko do soto je demi bajele yana to jomal le customer ni customer anot respond ni be respond kandul hado to ibe another way of strategy ji be la le marse o sambala nyame but ne ya je jang we are talking about the taxpayers money wole mo every year end of every year ika budget le allocate to all the ministries ka budget to allocate all the ministries for ayatina they have a budget for themselves member attendido la ko o budget o nyimbalari na pour to la jata kende yani la traveling expense other stuff sort so ni ka woluta ika scale of preference jibe wo fanala yaje ko janibe nganya la bantala nganya mfangola. So wole yatina ninsi ta wato wantinde when president was not a president, he is not owning the taxpayers money. Mobuka foko president baro oto mobuka foko president baro yani Gambia relate but menku made fa ku made doro. Here we are not talking about president baro, we are not talking about the ministers, but we are talking about the fund that belongs to all of us. Itolu nintolu, that is our taxpayers money wo arenke soning, it's owned by everyone. Ñu jël mam boy ci line gi. Allo, salamu alaykum.
5: Wa alaykum salam.
0: Mam boy na ma neñ la.
5: Ma ne la.
0: He mba yaram bi mo ngi ci jama rek.
5: Wa ma yaram mom mom non la ne ko neñ rek.
0: Eh hankey.
5: Mo am tan wer.
0: Waaw. Yalla may la tax fi insha Allah.
5: Sana sa do ngi ñaaw parce que man aw ma xar de ma ngi nan xar ba xaru.
0: Jama rek alhamdulillah. Ñu ci jama tabarakallah. Amin ya rabbi, allahumma amin. Amin ya rabbi. Allahumma amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Allahumma amin ya rabbi.
5: Okay. Ana ki nazo.
0: Fa nazo mu fi mom elek la fi tew.
5: Raga legi ka go wallu wadalon ma ben malien babara
0: wa
5: am ko wadon geron mang mom moy geron mom legi dal am ko joge Senegal ñoo tak daw ci yobuko malien bi dawa man perte na yi ta perte ga wa ha mari tam ga ma qualify de ando ma wari mani bu moytu ba perte bobu mu perte na ci jero bi ah fatu da do dal da gaw de
0: bobu dal man yow lay far c'est lolu rek man yow lay far oncle qualify dal mom lenal ben rek la am moy allo te muna nak bu mari
5: bu moytu ba perte perte na
0: dedet
5: okay ñu ci waxani jabba bi galal jagalante la rek yegante parce que fu nekk ni ku ci soxor ba dank fa nanal boko sane kum jam dafay metti de deug la yomb yomb amut ñu ñu metti metti taneneen yeneen rew na rew yi ñoo gënoona develop legi ñi nga ci bootay edul seen bagage jonkon di ñi ci parla te ñu yalla nañ yalla mussal ci lolu
0: amin ya rabbi
5: waxe xar bi leen nekk na legi ñi ngi mom leena joytu politician yi ñun askan bi ñi ngi sol mbubu ku ci sol sa mbubu nak mbubu bu ben mbubu bi ben xam nga dañu nan simbi ko ga solat ko sa mbubu bi dafa benu ga bo bu ga melni ga bu ga ñini tam ñu melni yow egla biñ toge ñi ne at ñi kat biñ tollu ñi ñepp yegg nañ ko ndo do tankam lo do doy liñ am li la askan bi soxla legi ah kar leena wax kar leena joye problème bay borom kër ne fu lo borom kër ya nge joye kar dawal yermal bi ñen ci djublu ama mama kandi ama UDP ama MPP ama ñom fal yene parti ko min wax ne parti sangam parti UDP de ari UDP ya nga sa daral sangam nga jaye nangam bu tuma ki passé bu fekke defal len xal ko bu mu ko yobbu ci sen toy ñe dem ci lek ko wa du tere ni jëkat sen xaliss ci tere askan bi ci deug deug yow li wax la ci ñom kar kar tay nga soxla ci ñom ñom xar leen soxla ci ko wañil ñu tam loolu leen soxla ku ñu xol ñu xol la ku ñu yegg ñu yegg la yegg yegante la du mole ma ma gën la du wut loolu leen fu nekké ni comme kat ñu fu nekké ni ñu dumbalé ci gën leen ni ñeen ñu gëstu ku ci nekk fa nga tok ñola sami katta nga am plaat men ni gestu ne li kat leena jote fofu fu ko mar bi lolu bu ko yalla tege dina tege ko alasi bi yow wax nga ko fi bootu amatu bu te amut ñeta amut tank amut transo amut waaw 5 euros of alis bobu fan la dugg wala fan len ko fax ci ban bank lu ko tale from $5 ci ngay tek li mo indi yok yok bi ñom ñoo ñëk dama xaliss bi li bi dafa waxone xalissam du genn li bi ba mo xex yi fek tax ñu naan li bi be ñepp naw ko moy li ba non dab na xalissam du genn tan nga jënd ci goor sami nga mën ci genn ya xam sin salat bi ñu li tam wax da gëne yalla way ci dal fu nekk ni yow xar yi ñu yor fii moo gën a seerate xar mi nga xam ne dafa jógee Gannaar Mauritanie Sénégal ko ngeen Sénégal a ngee jooy jooy ñi ngee jooy naan xar seer ñi ne am xaalis saxul nga am xar pour bu seet ñu ngi koy dégg yëg a ko ndoor naa dañ fatt foofu ñooy ñooy yoxu de waaye ñu ñu ngi yoxu waaye nag mbir mi moom siñ maam Ismaïla siñ maam Ibrahima yalla ñu wallu tawallu ngu tedd ga yombal ak ñu bir bi waye na politiciens ni ñuy tam dëgg yalla nga ne feñalal sa bokku ci li ñen feñal seen bokku ci xari
6: bu de nit ñi ñoo leen ñor kay
5: waaw ñen feñal seen bokku ci xari dem ci daral ñu ne ci sangam de indi leen ay xar ñu ne nangam wacce leen ko nangam ñu gëfaat seen xaliss yi ñen tayé seen bokk way da bëgg ñi ñi xolé yow bu ñu wax xolé ñi ñi ñi xolé fiñu ko joyé bu ñu wara pompé tay rongay bon ñen ñu nopal way ñen ñi jabal ari ñen ci jubl ñi ñi xolé ñi ñi mom seen carte yi il faut bu nekk ya nga am sa kër ya nga joy ya nga tok jonkon tok na am xar am nga xaliss la nga am mënu ko jënd xar way nek yalla ak yonent bi way ne ni gestu ñen dem ci daral gi ñi ne jaay leen nangam wala nga dem condition leen nangam waay bul taxaw ñi taxaw naan legi dañuy tok rek am xaliss rek buñ ko defé gacce dina am ci borom kër yi biñ ñi sétane li moy suñ soxla moy suñ sula dess na nit bu dess ni ne ci gaaw felem belem bi ñi soxal ñi waay haar ba ci last minute ñi jëwaloori li du nuy rek ne ni gessu li leen soxla li leen rew mi soxla bu nekk xar leen soxla am leen njëg njëgga mutul ñu mutal nii waaye neen neen def loolu waaye jaayekaay ndawale sax suñ ko dem naan yow benn kilo ngaa jënd léegi bu nekk ni fan lañ jëm
6: ñooñu saa ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi jaay ndawal
5: maala seer na diw seer na kaaja seer na kaaja seer na lañ koy war a booleet ba togg ko doo ko seet loi kritik siri ñi ngi koy def dollar
0: Santa ko gërem ko bu baakha ba namon nañ ko way alhamdullilah mom ak suñ kilifa yépp ñu ngi leena ñaan wër ak wërlé féké ak kata ndax ñi suñ royo kayé lañ ci radio gi suñ garabé lañ ah 7171444 way man man na man ak oncle Ibrahima ak Pamale borom halu no len defa def lim rek joom si jamono gi damay dugal ko par ci ker gi ban ci weso rek dal di tewat ak yeen su mujjenteli fanabi Umar ngare be mbato kang wi the last minute la mitala commercials nga muru na ring after the commercials for the last segment bare mbem muru la tarale jang talanki li ngoka
7: yo no def ya ngi melni ku am stress de suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu kraw yo lo stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
8: lebal ma
7: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek jom ñoy su khalidami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
8: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
7: dedet diga pour def yo mané be bugadé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
8: tak tak rek
7: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
8: lolu yombalé di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
7: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem be jéxal crédit afusel ñu néle né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la néxé ak fu mu la néxé nak
8: kon haram ma set ba xam te du start wu tritu khas la
7: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
8: waw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
7: waxon na la ko de nekkani dal mu nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
9: afusel the Gambia's leading network

Assalamu alaikum. Assalamu alaikum askange de nuy ko nessator ak sa santa fu way mo ndi tolo ndi deglo ci 92.1 de len dalal ci sen sister so ngeen koy bëgg di am talata boneka ben waxtu ya su tege ngeen andasi ak sen talibe askange di fatou bara yafa be luy dem ci ñetti waxtu ya santa ñepp gërem ñepp comme na won fa won rek di len ñaanal yalla may ñu wër ak wërle féké akatan bu anda fan bu gudda ak yokute ci leppal lo xamne dina nekkal lu baax ci bani adama way yalla musal ñu leppal lo xamne dina nekkal lo rangé doré ko ci suñ kaddu ya suñ déggin gi suñu jémi bop yalla may ñu ligén ci doomi adama ñuy ñaanal al haji jité ñom fañ dem yalla jéggal len may len aljannatul firdaws ñun mi feto ci dundeen bes bu ñoo jaakaro malikul maut mu dal duñu fekk ci yoni siratal mustaqim lim nak joom way santa ñep gërem ñep ñuy deglu fi ci rewma ndax ye nak ñu top ci internet gi di www.wcr.gm de len assalamu alaykum wa rahmatullah té tamit benen talata la ñoy waxtaan wéccu halaat ak gis gis ngir ñu ñepp bok ñepp ñoo ci wara am seen wala waxatuma la lu dem ci wano njaboot ken akoy jur way ñepp ñoko bok ngir ken hamut elek ak le sibir njaboot bi ngay oyé tay sa bop sa boss mu don sa melokay jëm elek ka mo ndjeriñ ci loxo yalla la neka kon nak pour ñun yeb ñu bolo ñu jappale ndab njaboti yoyu suñu wargal la li ya tax ñu jël waxtu bi duñ tay te duñ bayyi pour ñu waxtaan ak askan gi askan bi nga xamne njaboti ci ñoñu lañ bokk ñun yeb ñu bokk ci njaboti yoyu be yalla wërsegal ñu ñun de limun di tog ak yeen indi len waxtaan bi nga xamne de refetal toujours c'est lañ koy fokk way bu melé naka sudur nonu nak comme numa ko waxé toujours la fatou bara ya fa talibé la may dal di dunga ci dunda ci li nga xamné nak moy djégal kon nak assalamu alaykum badi mandi ko lu naka may lalu ngalo bismillah ko tenké on 92.1 na programme min ka natalie talata wo talata ni talang kilingo sita kata talang saboka aldunal la jamala talibolem fatu bara yafa be duale be kayro lambo kayro fanan duwa nyine na be bulo kono fengo fende mo kole ya kuwati adamala karola jata kende ato sototo taram fambuloto fengo fende meng adama bed baluka la andunga manke sa woni la natuwati benda man so danila kum fayekun fo min beteata bema man so so dinna min san nafa baluoto ayen nafa baluo kolato meduala dun natalale itoluo ilata menul kang ani menul latima man so se beso jannatul kallanke wala memu jannatul firdaws kela sadamu ko men tolubulu mfananta kanyinya alungola bari alakana kesayin kute mbe duwa nyini na bebulu andu mbe duwa fanandani la bebulu bayren duwa fende mu memu haraba dingola tunku ngoti kundano ti balu wala karola na doko wadunko na dun bayren jama diyamu mandi suturu nintolu sita watu watu ndenka fende nati meng ninden hakili mali mandenga ala dorong achocho sasia waton niwa hakili mali menul katara nyofi watu watu ndeng mbalu be tentula mbalu be jayila benen medwala be sima ya la bayring sima re tamu duniyati fondingol menul la kuwayati na ngani wato kere kere nkadi na fondingol la wo fondingol dorom man so sen ni be tanka kan ni be hijab kala hijab fano muran ni be la alian so nyato da mandeng topiko kontinendi kana tiali isa jannalu be seden kachala nalu be tamo menti bayren be dengo mo be talete be dun tamo menti dorong
bele ke niyo soto woto bele niyo soto be duale be firengo la bayre ne firengo keta sa sonda ma tenko nga di ni sonda ma tenko nga soto ta jata kenda ya sa sabati mansole mu wonor la na dilati ka din na lu bela bayre nenko abe sono yaren e kafa asono ya tan telema but abe tata nata halabadi ya tunku ngole wonyininka woto halabadi ya tunku ngodun ka jara menor bor wollel mu adama dingolti woto adama la folo mo adamati ate momo adamata laba mo adamati ala manning adama kendo la kudu nanyo bulo alian so nyato damanding a nsemuru nari ngale doro na a very lively kacha nati ale dindingol be fangol jela damen kebal be fangol jela damen a si nyolo ning kuke nyolo.

0: lulu moy dega bañu jogé ko ci yoy rek kon kanaka waxtu bi dañ dé jël ñu gëna waxtaan ci li nga xamné mo dem ci njabot ya tay tamit lañu sét bu baaxa ba sentu ci mbir gi moy suñu ndaw yi jigéen yi ci anam bi nga xamné ñu ko def tek ko nak bëgg aduna ak topa sen ciobare bop texi nak di beglo kontan lo gori muy sen jekeri muy sen fari muy sen andandori muy sen anti jamay way nak bañ ci sukandeko dina don li nga xamne dilena jural li nga xamne moy ñaka am wergu yaram teglen nak fan bu gata do tolu nañ ci jamono bi nga xamne kën du dé lata sa waxtu bi jotut waye nak tamit ñeenay ño dé sabab sen téla bay li nga xamne moy aduna té nak lañ bëgga gestu bu baax ci mbiri ñaari yef la té lolu nak ku nekk moko bëgga tar ci jigen nak buñ né tar ci jigen moy jigen am taxaway ci kanam ba ak ci ganaw aw betax na ñu bari ñu ci yengatu diko jaay suma maasi nga xamne fekke ma ci boole ñoy jënd diko jëfo waye ndax ñu ngey baye xel lolu ban façon fitna la mo jural ci askan gi taxna nak buñ fi toge toujours duñ waxtaan mbiri ndaw boole wuñ ñi nga xamne ñoy kilifa yi ak wajuri parce que gune yi si yeen lañu royé nda buñ royuté si yeen dina am benen bor bi nga xamne ño leen feto ci waanu mak si ñoñu lañu royé taxna tolu nañ ci jamono bi nga xamne am ñu bari especially ndaw yi ñuy dem school comme numa ko waxé rek faatu ci bitiki la deka faatu ci marché yi la deka ngay gis xalé bu jigen ba nga xamné halis ba mo la ci loxo wajurami mbiri jangala mo neka comme yalla bu la dogalé nga am wajuri yi nga xamné comme suma wajuri barké dembo ndjay so bëggé yokka pour li ngay yew ko ci sa loñ bi sa nga xamne li buma ko waxe dinañ wax ne man doyuluma ci li nga xamne lolu la suma wajuri am ñu jox mako as loñ di nga wax ne suma book mo fess ngir xalé buy dem school yep jaar nañ ci place bobu suma book mo fess dama wara jënda book feeka nak demba da nga jëndon half mburu ci boutique bi ndax ci bi jaayé ci cantine ci school bi lolu doyut la nga bugal lekat benen half mburu ñun barki de mbo ndjay lolu mo jide dugal ci fen way at the end of the day boko waxe dinañ xamne diw la mo wax du dega buñ ci topé ben kaadu ñaarel nga ré nga né dédé déma ngé wax li li la bëggoon outé na ak jamono xalé yi té ngir demba so ragalut sa wajur ñu nekk ci biir kër gi ci school bi une fois ñu am kéna ci teachers yi nga xamné buñ oyé touram rek ku nekk dina xam fam wara duga waye nak tay lolu amut kon ñaka am lolu ci society bi ñu dem bañu gis xalé yi nga xamné ñoy solo sen uniform té ci school yi lañ dé joggé ko ñoy dem ay hôpital di jël ay pengu family planning di jël ay peri family planning ñuy dem ci ñinga xamne ño dé jaay ay film comme nu mako waxé rek radio la info ñu xamalanté jangalanté ñu bayanté xel ñuy jënd ay peri yi nga xamne dina ñu yokal wang ñuy jënd ay peri yi nga xamne dina leen may wén next minute bi ndax ñu ngi bayyi xel muy yow jaay kat bi muy yow jëndakat bi muy yow nga xamne ya dé joxé xaaliss pour ñooñu ñu dem jëndé loolu jëfoko ndax ñu ngi sama sen elek ngir tollu nañ ci jamono bi nga xamne tabarkallah masha allah ku sol nga gene di nga buga pour ñep tek la bot waye ndax dafa natural parce que duñ dem ci li nga xamne moy operation bi nga dem tay gene tayat fenen ñun suñ jangay sen jangatu ya tollu wangut lolu waye nak ñun ci ganaw marché bi te ganaw marché bobu nonu modé yaa comme nu mako waxé la ñun ci bitiki lañ bok nekkun ci social media fi nga xamne boma gisé may romba nga né fi dé haral ma moytu parce que Fatou Bara mu ngi nalé tok dédé légo légui ñu bok ak nit ñi bénna palate ñuy léka ñu né ha baat bi la xamé mom la ndax du mom loro rek lañ ñu xam kon nak buñ tolé ci place bi nga xamné yow sama kat nga man sama kat la kenen tamit sama kat la ñu am suñ ndaw yi ci biir kër gi ñu foné ñoñu ay gune lañ ay xalé lañ fekk ñom luñ xam yow wajur bi nga xamné sen jaar jaarin ñew aduna ci yow len jaaré luñ xam ci jëfin luñ xam ci solen luñ xam ci naan yow xamoko waxtu ba jot na nak kon ka ñun ño dem ci fu nekka ñoy gis lu nekka especially taxi drivers yi programme bi dinañ len gëna entertain sen call si ñu duggu waxtaan suñ ndaw yi jigéni lan lañ nekké ci biir dekk bi légo légui nga am sa malaika ci biir kër gi comme numa ko dé waxé rek parce que yenen wajuré suñ len waxé sen melokay njaboti ci biti dañu wax né dédét man suma do melut ni ni way féka nak koku mo gëna ré gaynde ci biti way lañu ñor bé ñor rek moy jamono dafa wara andak fula jamono dafa wara andak fayda ngir tolu nañ ci jamono bi nga xamne gune ndaw bu jigen gi dina foye ndawa next minute bes dina ñew mu bëgga délo fam mu suta bok parce que lolu yeb nekk nañ fi comme nima ko waxé la tay dinañ léral parce que lu opaturu ñu ci wara jël mat way ñoñu bu ñëluté ñun ñu fatalel kilifa yi nga xamne ño amé ndaw yoy nonu ci sen biir kéri pour ñu bayyi sen heli kon ka tay budé marché bi aga nañ ci place bi nga xamne ken ki nga xamne sa nekut gune nekut ndaw way tay su bëggé pour mu délo wat ndawayam as a virgin may jégalu bu ba ci cadeau bobu nonu way tolu nañ ci jamono bi nga xamne dañ ko wara réral parce que ñing ci jamono social media bi dara na buñ ko fi yow wajur ding ne rek topuma ko nda buguma ko def sama ité waye nak lañ xam suñ kilifa yi demba moy mag buy sam da nga wara nek ki nga xamne da nga sam ak sa bot nga sam ak sa lameñ te nga sam ak sa katan lolu nak borom helima tay ñokoy faram fancial waye tay budé ag nañ ci jamono bi nga xamné pour ndaw dina jël entaya ndawam bi foyé ko bes mu ñëw mu bëgg borom kërëm ñu won ko né place bi nga mëna dem jënd fa père bi mu délo la fa nga nekuton mu indi ko lolu ben impact la mo am ci sa wëggu yaram bi yow ñu na la né sawen bi nga xamne jël nga ko nga nampal ko sa njabot waye boko bëgge mu taxawaat comme gune ñu la jaayal diw ñu la jaayal per yow jëm bi nga xamne yalla mo xam li tax mu jël la taxaway bobu nonu mu jox la jëm bobu nonu ñu na la ne am nga place bi nga xamne bo fa jaaré di nga jënd per nga naan ko nga am jëm bu refet dina am diw nga lal ko nga am jëm bu refet moy togaay kon kan nak ñun fi li ba kañ comme nima ko waxe affaire BBL operation pad bobu nono duñ ko fi wax parce que lolu xaliss la soxla te ñun ak ngeen yeb ganaw marché bi lañ dunda so obviously ki halat nakala mo dugalante be mu am 10,000 koku duy halat fi nga xamne dina dem spend ay 200,000 ay 1,000 nga koy compter waye li nga xamne dafa yomba te mu ci bunta bu nek te ku nek mo ci am access lañ bëgg pour ñu xamal waxtane ko ñu bayante hel ngir ni warna nek a control of medical control agency way tolu nañ ci jamono bi nga xamne nobody cares baño outil place lañu kéya way buñ démé bañu am place bobu yépp faté nañ lan moñu war ngir té ku nekk mo ngi seen jënd ak njaay bi way lan lañu import lan lañu jaay ak ñukoy jënda ban précaution la nekk di jural ndawi té ndawi ya gis bari nañ ñi nga xamne duñ tolu ci dara ñu na diw gañu na do kenn du dé té fék sa waxtu ba jottu way ñéne tamit ñoko dé cause yow nga jégi jégi yalla natal la suñ family bi nga bok wow ko nga né dédé man in fok ñu konté mané borom yaram la xawma nda per ya sen lañ koy waxé xawma ban per la nga gis nit rek nit ki rek bala 1 month 2 months mo ngi funki melni ballon bi lañ jël rek ñu fouf ko lolu yow xalaatu lo li nga nan nonu yan ya xuté la mo def ci sa boutique comme numa ko waxé la dañoo jël li ya ga ñu indiat ko next minute nga ya xassa boutique bi yépp ak per yi nga xamné yang ko jër ak syrup yi nga xamné yang ko jël ngir sa ciobaré bopa next minute nga ñew tok ak nit ñi nga nekk dinañ lor lita may indi li rek moy offre cent mu am jangha ki nga xamné ñaaw na way info ñu tek ko ngir nit ki soowa bëggé mu xam ci li nga xamné xamuko info nga jaar ci boy boy ba ndawla mu nekk ki nga xamné tabarakallah mashallah yalla natul ko nak may ko mu am borom kër mom mi lay doon sababam be mu genn ci dundin gi moy dafa jënd père nan père bi nga xamné ñu né bobu bu ko nané day délo wat li nga xamné moy ndawam bi di vajin mu délo wat ci place bobu may jégalu nak bu baaxa ba parce que amna yenen cadeau yi nga xamné amna fum jak way nak tolu nañ ci jamono bi nga xamné il faut ñu léral wajur kaka xamut nga bayyi sa xel ngir oroy onkol ngare moné modé waxné bala nga né nga né fa momi lol la dem jëndi ji né lolou bobu len père da koy délo ci li nga xamné moy ndawayam mu nan ko mu continuously di am bleeding bi lolou mo doon mu ñak bakenam ñak sayam ngir kuy dunda moy sey kuy dundala mo lañu isit lambala ndax lan jappale len ma rek ci cadeau yoy nonu kon ma feel ne dina gëna amat solo ñu tek ko ci table bi lata ñu ngi am e plateau bi nga xamne da sister so lañ ko lay oyé muy ndaw yi jigeeni ñu bari suñ xel bu baaxa ba si lañu use pour impress suñ opposite sex de parce que yow jigen always da nga dé bëgg bëgg lo li nga xamné moy sa goor budé jigen buy sé la na nga tok nga calculer tamit yow li la war pour ngay def pour nga bëgg lo ki nga xamné moy sa borom kër lu opal lolu war nako mom goor gi tamit pour mu bëgg lo la yow jigen kon budé yow bëgg lo goor mo lay jaral ngay jël ay père di yok sa jëm ngay jël ay père di indi li nga xamne yakuna ci yow den togal nga halatat sa bopa bu baax parce que man dama de wax ne buma jele ciuray pour tal ko ci bir neeg bi ngir sama jeker expect nané bena bes tamit ma waja suma jeker tamit tal ciuray pour mu begloma affaire bi nak begante la way nak yow bo jele nga fone yow rek la war be mu taxna ngay ñak ci sa baken be mutax sa aduna bi yaaxu waxtu ba jotna pour ñu boko ak ñi nga xamne nak ño nek di ñu top ñu waxtane ko ngir beena halaat du halaat am nañ ay medical experts yi nga xamne sen xam xam macha na ci waanu wër gu yaram especially garab yi nga xamne nit war na ko consume not man ma am bitik ma am suma social media plateau manela ne xol len sama jembe li la de jeuf legui nga gis nit ki di jaay bule flat is it flat to me la te fek ko ko birambe mu ngi melni ko ndey ko mbabe 9 months manela ne ma ngi jaay garab bi nga xamne boko jeffo di nga am wong bu refet koku bossam mo ngi tali melni man munela ne ma ngi am li pour na soko jefo ci sa wène bi di nga am a very nice structure the next minute koku bossam hejur sa ci badayes kan mo nekk di nax moromam way nak ñun talibé lañ lu ité askan gi ñu foné buñ ko fi indé rek dinañ bok ak ñi nga xamné dinañ bëgg pour ñu soppi dohen way ñu dundal radio bi té délo ci waat.
1: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
2: We help you save.

0: ne payori ci wéru mé dinañ ko def tel pour jappalé len ngén mëna wajal séni tobaski soñ ci bëggé am li wor ko len ci 380-2276 wala 203-8867 wala ngén yoné ñu message ci WhatsApp ci 520-2329 wala yoné len ñu email ci info@sshfc.gm wala ngén némé ko suñu website bi ci www.sshfc.gm.
1: Social Security, Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
2: Yo, no def. Yagi meniku am stress de.
3: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
2: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
3: Lebal ma. Lay lolu.
2: Waaw waaw ma la ko wax. Afusel rek. Dem ñoy su xalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: xaral dé kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
2: dédé di nga am pour def yo mané bé bugga dé ñu né lé Coral Star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
3: lolu yombana dé mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon xara ma set ba xam te du staat wu tritu khas la
2: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
3: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: revival, revival, revival. The Fountain of Life Catholic Evangelical Outreach cordially invites you to a three-day revival theme, The Transforming Power of the Resurrection, taken in the Holy Scriptures in the book of Philippians, chapter 3, verse 10. Ministering, Reverend Father John Mendy, date, Thursday 21st to Saturday 23rd of May 2026, at St. Teresa's Parish Church, Canifin. Time, 6 p.m. daily. Come and be blessed. Jesus is Lord. Revival, revival, revival. The Fountain of Life Catholic Evangelical Outreach newly invites the Senyeti Fan Bunyo Am Revival. Tembi moi, weche ku dole dekaleku. Nyujele ko chitere buselabi. Chibugi Philippians chapter 3 verse 10. Kijite nyani moi. Reverend Father John Mendy. Besbi arhamisla. Nyar fuki fan ak bena. Basandi. Nyar fuki fan ak nyata ci wéri mai atum 2026 bi ñu ko defé ci Saint Teresa's Parish Church Canifin wattu bi juroom benni wattu bes bu nek la ñew len yalla barké len Yesu modi borom Yesu ba ju tapali ka ta chintu.
1: Lolu may dega bañu joge ko ci yeglé ak yabane rek comme nuñ ko tenké fi ci ñël ben ba dina continue rek di jël sen call ci on 7171944 juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fala nek di jël sen call ci ngeen dal di andasi ak sen talibé asken gi fatou bara yafa ñu wéccio halat ak gis ñu édanté samalanté ci li nga xamné nak lool lañ jotta indi tay ci li nga xamné moy jiko ndaw o jigen té mu doon li nga xamné nak kon Mr Ndjay lum ko waxé lo ñu wara bay xel bu ba ngir doomi adama sa bakken moy sa lu né ñu jël ko la allo assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: am bismillah
2: arwara
1: na
2: ane ko sa programme bi important na trop
1: jere ya
2: waaw man taxi man la dagana taxi ci diga bi trop
1: yeen deng len soxla ci programme bi tay
2: waaw wa diga yalla lu motax mané bi fo ma ko rek
1: ah hanke
2: waaw ñu ci ro ci xalaati ndax da lañu gis moom ci ci ndaw yi jigeeni man ligi so dama dey dama len dey yere billahi ko sa dara na xalaat okay hale bu jigen dafa am nga jigen in general mom dafa am short period wax tay wa lolou la gay mu ta xam because short period bi moy nek fi bala nga dem bi am goor waye so deme be legi nga am goor ni katulo ndaw legi man nga okay tay bu bari ñu len di toba ñu okay dañ len di xemem bu len di nobbe xam nga nit nga nopp ko ak nga xemul fo dafa nekkul
1: jeela
2: waaw because of am sen sorini min de mel okay lool yëpp dañ fa ne comme like suñ ko defee ci góor dafa tax bi góor bi like defee ko du lool alaykum salaam yaa gis okay te loo gis góor mu la ko toppe am na lu tax ñun goor yi gis na ñun goor yi jigéen yi rañ jang rek la ñëw leen bugal pour foyal su ñëwé pour taka su ñëw am ko xamantene ni sax dañ na ok alhamdulillah sax baax ñun xalé jigéen yi ci dëkk bi loolu lañ wara understand né goor ok neeku ne comme goor yu bari def leen dee toppa ngir def leen bugal because of what okay comme lay wax ni nga dem jël per sa weni e ponkal o nga jël per sa wan bi ñew loolu yepp attraction bo xamantene ni okay do ne comme loolu moy tax bi goor di la nopp dedet loolu daf la tax goor di la xemem because so defé yoy yepp nga xol sa dressing bi okay nga dress yepp ngi dang sa yepp ngi feñu loolu ku la gis bu fogné né comme daf la fi nopp dedet daf la di xemem pour bugal la foyer rek waaw su deme do am lim buga mom mune na bay bay so bu boba nga tok ci corner jele nga ne ki mo bon ki mo ni c'est que yow ya wara c'est sa boba jigen dafa wara am value bo fam bo xamantene ken waruko nangu ci mom because value bu amé dafa important trop da préféré short duration yow ci short duration bobu nonu len gis nga foko fa carte wu ko ci la rejere bobu amati ila yomidi do man li la di advice man dawi jigen
1: jerejef santa ko gerem ko bo bahaba I wish ndaw yi ñu ngi deglu te ñu ngi baye hel ngir jigeni ñoy samakati elek kon ñu jël mista ndjay allo salam alaykum
3: wa alaykum salam
1: onkon ngare
3: patu bare ya fa
1: na
3: ila siare ci lu bari
1: jerejef ñu boko
3: jere askan bi ñu jiddu ci jamono bi yepp dañ ko réré ñepp nak li wota yalla créé lendem créé dé nak ñu xam nañ ko lu tax yalla créé lendem dal la dem guddi ki rek ñuy gis ni mo tax ñu lendem ndax dé da nga ñaka sa bakken comme lu ñoo wax rek ñu jël la dem suñu la lan lu rek moy dé yéde nitam di dé way mu ngay dunga mu ngay dox mu ngay lekka fi mu ngay xam ni yalla ne suñ ko bëggé xam nañ ko topa ci bindin da ñu jettu nañ bindin té do mu na leral fi té do dugal ci rab yi ci jey ci ci jeri gi lolu mu nda nekka té yalla am bam pom ci ko bala adama awati wa kafi bo bu set man la ci ko ay ak di leral sun bopa lu tax yalla ne kun ko yakun lepp am lu ne am koor ak digge mu nekka am ñaar da mom adama rek la yaara jere ko bu yow isi ko ko bu am na faare dede lu ne ko am na ñaar ker ñaar la koor ñaar la digge ñaar la lu ne ko am na pia li ya den ko wara testu lu tax yalla ni jëk binda mom adama ko pare jogo ñew isi ma xawa mu ñu la sogo mu la fri li nga tek ni tay da bo dege mané ñu ñepp dañ ci jiddu fék ko bi mo tam mané ñun dañ ba yaga na ko wa ci 50 sira jiddu man suma 70 gis nga dañ jiddu fék muy yaahu system bi di yaahu ba yaahu aga ci li olof di wax yaayet ñi dund ci jamono bi yépp ci yaxé la ñu netal ñe li xew ni li xapu li ka la ko mu nan la dé kan liko dore adama ki fakkaram be spenke gom adama du jeex di mus fu nekkal na mo tejé bopi jana am la ku nekkal sa on tam prin nga am ne ku nekkal sa on tam prin li yeb dañ ko waral setat li yeb nañ ci biir système bi muy waral peñal gis yalla dégal yalla xam yalla mu lay toppal yalla toppal yalla xam yalla dégal yalla lolu ci ba jaamoo yalla lolu moy jur tabe moy jur ormal moy jur ba moy jur dal moy jur te moy jur li nga oyé ko ngi respect yépp ma di ko ko wono mo bu ya yu yépp ko la ñoy ci do way ñu ne do ñoo rek ne la ne to ku ne ka naan suma njabot ku mané bi ken momu bi ken ken durum bi ken durante la durante la bi ken momu bi ken ken durum bi ken ken munu fe defal ken ken munta amé ken nit ki ba ma jiddo ba ba la dina aduna yow yaay jangal sa bopp yaay yobu sa bopp di yaay du ko ko du ken da mo ñu fini li mu ñu ko fini mu leen ci bopi askan bi ci bopi askan bi kenn ku nekk gi sa do da ñu na jappo ndo mu na effect ndo mu na tega ndo bo gi leen te wa mo bi yeb li nak ni da ñu jaar ni ñi jeer ku ci nekk na mo xamna bu ñu xamé nak aduna tukki te lolo am bir gambia ci jamono bi ñu taam kene wax kuy waxale kan la ñoo deglu kene bo reena kene bo deena yaay deena oppo deena moom deena lolu amatu fi gisatuñ ko te ñu ngi ni ñu leena gis mo ci bari la bokk ci mari la bokk te ben tay ma ñu nekk do ngir ñu mo wone ci ñu may exu assalamu alaykum gis nga patu bara bok ñu kene yalla tigi mbiri yalla la du mbiri nit momu ko yonenti momu ko wali momu ko ken momu ko mbiri yalla la waxi yalla la jala wax nit kene la suñ ko toppé ba ci bir nit téla nga mëna fa nga ko téna mëng ko firi nga mëng ko xam téna rek am
1: lata ka nga xamne moy ndawi gune jigeni mu don li nga xamne lim nañ fe lu bari te jigeni ñu ko sugande ko be taxna nak mu ngey jor lorange bu bari so society bi ta waxtu ba jotna pour ñu xamal ndawi jigeni ne jigen ak valeur la ngir doomi adama in fok nga nangu dinañ la sutura nga baña nangu dinañ la sutura ñom yeb gis nañ né ñam yi nga xamné dañ ko dé jënda sa ak suñ xaaliss diko lek ñam yi ba lañu outé li nga xamné boromam def ko topoto sama ko set lañu jënd dem topoto ko ñew lek ko kon nak lu mo fi réko rek moy nañ gor gor lu bu ba ndaw ya du mu jé way nak élek suñ koy nétalé mu fekk nak mu doon lu ba kon 7171344 ñu set kenen ci line gi allo salam aleikum am balal ma nga wañu sa radio gi tuti la radio ka nga tala damande jama rek
2: am jama
1: wa sante yalla be mbare
2: ay wadu am solo na ci jamono bu ñeek
1: okay
2: waji na mu dina te ñoro su moy ale jigeen sa legi sambo ñu pere ko dem ci amono ko so because ñu ko fa ndiko la wama la ñu jé ci bidi bi dé wa ci na tama bi nga gi tama bi mo la digënde jël ko do ko sen awré tama yi ñu mom di ngi ko dé jé ci market yi nga gi ci ay so dama tay bi ku ndur ak dëkk yi ñu nga mëne marché wa ne ci marché sax di ko fa lé jé ci ko ku jé ko ku jé bokki ay tay ni di ngi ko boy dé ñu koy di jé wa ñu la ko kay dé ñu koy di ko jé ci bir marché ay mag ñoko de jaay ñoom almost am na ay 50 years or 45 47 years ko raam digeen ñoom ne bu dé dem ci ñoom yusen garab yi ba nga ma tane ni seen bëtt yëpp gëna na ci bëtt dé ko yu ko garab yi ak yena garab yi ñoom ne yang ko yu nga ko am ci wala nga ko ba nga di yu sa boba comme nga nga def bien ala def bien bi da nga ko rew da nga fone comme les bien mo nga digeen ko tok sa di fi nga sa boba sax di am sa boba sax lu les bien la ko mané ma onda sa
1: mang la onda ko fa ni en fo ñu janga
2: hello
1: mang la dégg bu ba señ bi mané la ma ngay janga kay
2: fo fa affaire yi def staté les bien mi nga gi fo lay staté ko so la wone nga jëf sa daba du ko sa di système bi nga do di am sëriñ bo amé mu so wone du ko dañ def flat o ko flat bo non mo de tagé nga o am sëriñ bo non mo de tagé lu leni tagu ko so nga dé mu na ci mo la mu na satisfait da di lo non il faut non daf ko deya dafa mel comme acide ci la lay yire di nga non ko def non la ko def adi elo bi fe photo da nga ni ko di bulle di sena rek legui nak ci yage after yo do solati goud mo day wara nga dem di gina bagage gay day jani comme man ko way gay day jani yo meni comme da fe nek bande di ñom na am na ñom ni mo len de lawo sen bis nek wala nga ci nak ko mbay ak yu non ya nga gis after lo nga den ni ko di use no do solo wa goud ko la gis sa kanam bangi tukki ngi neewi sa bout yi bangi gëna ci bis ko da nga xam luma la bu ba
1: ma ngi jangale
2: ala ko dama ci lebutan docteur balamo la ci sa bout bi len di ko xol wa ci ne soule ka ci wara ko am sa bout la mo ndi ko appeler after mu gëna sa kanam day da ay yow do de ngelo gudi yow gudi yeb ya ngey roman sa bu ba ko taba yi ngene ka di sa taba yo non adi crème ni ko wara toba di ko outil comme ñoo outil tay bi ni ci loxo boy
1: is high time nak
2: day xale digeen yeb ci ko def yeb mo lay negati yus nga so demé bes ko suyon ni malawa yina ruwa ruwa yini da yo so mo da nga ci sa gëm bi so demé ci matay yo nga jay ay garab yo xamné comme medicine docteur la medicine tablette la wala ay sirop la nga gis ko jay diw duko jay ko lo motam muy jay sirop yo xamné ni ci pharmacie nga ko wara jay mum ko jay ci place ñoo jay ay diw luma la xam nga yo xam nga ngeen de dal di jëna ay diw xam nga luma bu ba koori jaay branché ci bi maté ñe jaay ay sirop yo xamné dañ ko jaay ci bir place ñoo jaay ay diw ko sirop da la mu fofu nak sirop bu fa la jugé ba pare ñoo lay ko ci internet bi nga gina internet bi dafa ñoo ko dafa adna way dafa ñoo ko ya adna tan ci orosette bo ñoo de woné so naané li sa awro mu na ami sayra mu na ami lool yépp ne ko dégg amal da nga lu ne ko dégg nga ni so bëgg am healthy body o nga fef da nga xol li nga ne ko di lék amna lék amna bako do lék tay ko bu ko di am mo dan so xolé da mu nga dimbi am 150 defen jige da mu nga def ci mom 2 hours 3 hours do ci bi nga ciob la ka fa dipen nak wala nga lék lék bu nga dem ci ak lék bi nga lék ci bo luxe non do ñu da pay da pay at sa bu ngi fa man ko bo non wara jigen yu non ak yena na yene ci dafa da ñoro dama meññe na ñu duga way luma la wani di ni ñu bari fi tay ñu ci ak sum ka naka to sa tabay sa mo jëñ ñu ci ay goor ko sof tabay lu ngey yobu la
1: jere yef kon fogna mbiri taba bi reka dinañ invite suñu yaay a li mota mané waxtaan day joro bari dinañ invite ñi nga xamné sen ham ham ma ci na ci fanna bobu ñu gën ko waxtane lamo yaaxal ci jigeen nañ bay xer rek we are here pour ñu safe suñ moromi jigeen yi ha kon ka ñu jël mustafa rek allo assalamu alaykum
4: salam fatima
1: mustafa
4: salam ara ma boy fo jigeen ona manu la am solo amal ma ci yok rek jigeen nak doyul mo de ko ko lay lu demé non wallahi da pare jigeen yi lay ñu bari na ngos ñoo ci lay da hal lañ de gina bu ko ko lay ci
1: okay
4: da na te jigeen yi bo se lo ke di bari jigeen yi ñofu do na wal ñu ko jox do ñe nañ na ngos ci lay nañ na ngos ci ndax goor yi tak man def ma klaas yi mo wante gën na yalla ku len ko bëgg da mo lan téré ci alhamdullah amon na na way bu ga na yeneen tay bo ci lo tay nga dem ci ré wal jigen ci jigen go sa way ci na lo mo fa dañ gaay dañ day jaxo mo tax ñaarel da yu bari jafé yu bari mo day am ci affaire ici
1: okay
4: wa nañ defo suñ bokk fonku suñ bokk yes da lo la ci yani yalla dimbal
1: amin ya rabbe
4: yalla dimbal
1: allah amin
4: ke jigen goor la am goor itam jigen la am insha
1: allah jere jef mustafa santa ko momita mita gërem ko bu baaxa ba ngir nekana fi lan la fi njeriñ la ndaw bu ne wara laaj bopam ñu set kenen tamit ci line gi allo assalamu alaykum
5: salam sista
1: na
5: la tam
1: jama rek alhamdullilah
5: ara ni
1: ya ne ka suñ force call nak ci jigeene di bekk ci contane ci lolu
5: allo la ligay bi rafet na ak wax bi yeb
1: ñu boko
5: ak man ñu fi jaar suñ oncle suñ brother ci yeb ah jigen mom dafa wara am valeur bo xam because of jigen yi legi day rek sa system bo ba te goor yi yeb e jabar ko fa la ñoo jaan ya so yow bena bo su la jara le nga wax fa aduna ko bu del wa bu def sa ko ba ba la fu yow dia aduna bi yow du ya ak yalla so ñun dañ am respect ci yalla ta takan to manat lo xamne ci ñun la ci bo ba dama def ci legui la ta ci sax dama dajé ku la wax né dama bëgg nga wax safar bi né nañ jéxal yéggu ñu yow so waxé lu safar bi taxaw di la wax né man luma la def yépp waaw man sama baye sa man amatuma soxla ci yow jigéen ni dañ resté ko sen bobu té defar commande bobu ñu fi joggé wax légui da nga def ñukoy woral ci marché bi sax en général da nga gis ñu ko jaay da kenn duko day jëndal lu dul nekk ak jaaxay ya salam la est di am ya gar ci yo e di de yo so gene nga na tayane ya ngi dem dara fa ci gori nga defade da ya ngi di sa kon rek so ñoy mu na suma dom bi ñoo na fa ka yo lu nga dem def
6: kenn xamu ko tuddu yalla loolu dafa saat trop te dafa bari ci jigéen yi ay diwli fi ni yi ni léegi ko fi gis sa yaram bi mel ni bébé oyal nga neexa di diw deka du daral nekkul di funkil loo sa dëri yaram bi rek léegi ku da ngaa gis ci ku nàmpal six doms ba nga gis weenam yi nga mel ni xale bu judoo diinu te lu ma siy jaaxal yow soo defaru yi sa dom bi di gis ngay defaru est ce moom dina bàyyi boppam du bàyyi boppam soo yaa bi si kër gi moo war a jub di foo xale yi di jub soo tay ñëw sa xale yi jigéen yi tamit suñ magee ñuy gis ngay wax ak góori outside yi ku dul dem papa ñoom tamit dinañ def loo xam ne ci sa papay la ñoo toppa so papa suñ papay dañ dee génn ñu dem ut dépense pour suñ leeta soo yow yaay bi suñ la bàyyi si kër bi yow mi da nga war a jub nga jub loo xale yi so waaye su nekkee ne ñu ne yow léegi nga yax xale si kër bi yow yaa ngi seen papa su génne nga neexa di wax ak beneen nguur loolu tamit daf dee yax xale yu bëri nga gis yaay bi tamit di wax xale bu jigéen bi ne soo defarut comme sa morom yi seen benn nguur du la bugga nga gis tamit dee nax sax frene def frene mu laa wax ne benn nguur du la feeta seen kër di la taxa da ngaa génn si mbeeda bi góor yi ñu gis la ñu taxa la te taxa bu fi setut boobu du dee yaaga da ngaa xalaat weer koor bi fii bu paase ñaata see ñoo am nga xalaat tabax bi mu ngee ñëw ñaata see ñoo tas dafa bari soo da ngaa seetal sa boppa bi góor bu la bugga mu gis gisante ak sa kilifa yi waaye góor bu la bugga yow mu bugga évité yow nga dem si négam bi kooku bugul la kooku daf la use la mu bàyyi la bu la bugga kooku dafaa ñëw gisante sa kilifa yi mu respect la mu respect sa kilifa yi nga dem toogaa ko comme yàlla nu mu ko waxee waaye yow nga dem si góor bi mu xam la benn mu xam la ñaar mu xam la ñetta ñeenantal bi su la fakkee dafa wax ne man su ma génnee liggéey ci yow si lii naa nekk tee boobu noonu du dee yaaga waaw na ta mais lu mu la fakkee si respect ak ku la fakkee si foo du dee nekk a benn tee boobu du dee yaaga waaw aussi yow nu nga mel dafa fa ne yow noonu nga continue sa aduna bi ba tey waaw loolu moo tax jigéen dafa war a am flas fada si boobam nga feetal sa moobal yi waaw thank you
1: dear okay jerejef santa ko gerem ko bu baakha ba dinañ gëna bekté contane jigéni bu ngélé sen waxtu ñuy dugg ci programme bi ngir goor yi ñu ngi école way ñom ñu ñoo jappalé ñun ñoo mom li so obviously 7171344 fala neka dijal sen call si daldi andak yene si jawuji nagn maytu bu baakha ba lañu jënda diko jëflandé ko especially ñukoy duggal ci suñu yaram yi elek ak li ci bir nagn halat lan lañoy jural yow nga ne sa time passé na way do baye next minute su dé yanko operate sa digéné operate digéné operate digéné naka ngay mujjé waxatuma la yow yaa ngi jëflandé ko chemical bi nga xamné yow do dé suma mas nga demulo check-up monthly xanaa feebar ba feebar ngay dem hôpital ngay dem hôpital tamit jënda garab doyut amuloo e proper check-up xamuloo fa kenn ah loolu yépp dañ ko war a sóoraale waaye nag jigéen jigéen la ñun ñooy yaay ñun ñooy njëkke yi ñun ñooy goro yi kër gi bu neexee ñun la kër gi bu mélee naka sudul noonu ñun la kon nag ndaw yaa du ma ji nañ jiim ba ñu jege si duñ ko mën nag waaye nañ ko jege kon nag xaninka bi atol mi mbe la mayroo la mbaal la kumandiroolu taalale on 7171344 dats warawula kiling warawula kiling naani ko siña saba mbaal la kumandiroolu taakaŋ wo jooyoŋole to naaliyeta santo foñoo kono ay seneya nga kacaakuula mi mbe dendi musu kundaala mbe mool la bankeŋolu moy kan ne menur yalonko na topico bi nala wala fan nala karola mi mo ñen tabate but for the meantime be min jibe kan do wolam fondingol mi nun man siyama e bake kan wo mo fenati men nsen hakilo to wato bake nem futata jandoro bi tala commercial break after the commercials be murula nare ngale for the last segment woto ngata commercials 212 may jégalu dama wara dundal radio bi bañ cay jogé ko rek dal di continuer ak yeen ci téléphone line bi yegle ak yebane.
7: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.

0: what do you expect? You say it's both ways. What do you call both ways? You get me kisa kisa de. Why you get me that me prefer? I'm putting one other. The other prefer. Nyele nyele. Human nature. You get me prefer. I'm long ham. You know dog. Asta fulva. No, never. Yeah, they never do more wasasi than you. Why if I'm certain biological desires you ham me. If it is not present, you cannot reach orgasm. Very easily. You cannot easily reach orgasm because you are lacking certain biological or natural. I'm not looking for you. I'm only looking for you. For no other form naturally. That's bottom line.
1: Okay. Jerry Jeff, Santa ko momita meta gerem ko bo baha ba ngir deng indi he pour ñu jangalé aduna bi fum tolo bo ni ñangé de ñé he rek la ngir ciobaré bop parce ciobaré bac waru tata yow nga lor li nga xamné moy mbaken bobu way nak borom hela koy déga té ñu ngi waxtaan ak gi nga xamné sen heli maccana té fogg naané ni ñang ko topa diko dégglu ti ci jànga té di ci bayi hel 7171944 lata bi programme ndaw jigéni lañ da sister so dinañ sét ah naga la ñoo mëna indé ñu def programme bi mu taxaw ak ñaari tankami xamal suñ jigéni xamal suñ brothers yi xamal suñ goor yi ngir dañ soxla li nga xamné moy jànguté ci anam bu né ñu délo ci mamia ñu délo ci jamono mamati mamia suñ oyé won dé mba duñu uyu way nak suñ réni ñu fi lolu dula jox ben health in ñu jël ko la séré comme nima ko waxé la as far as the program mo ngi fi dinañ
2: programme
1: ñu jëre jëf ñu boko
2: bo am nga comme fi nga ni di nga ni ci mboko ni ñu ci boko dañ complice comme digéni dañ complice paré ñu na ci ñoom ñe dañ ko nga dañ complice da ñu wala effet ya ñara digé ñu ram et ñi ñu dem mocho ak xalé yi nekk di bay di stal ñu gina xam nga so ba paré seconde ci say nga amante ñu ray nekk ci centre marché yi di jay affaire ci souf ak yeneen baga xalé yi sa mo fën ta way amna yeneen la yeneen yaa mel ñu demé ni ko pass ci dafa dé ray yo bala nga dé yi yow té dafa adna jaw na té so demé ci l'hôpital digé ni rena fa dé fék ko dolé so demé ci plage fédé kay ni comme fédé kay comme ci ñu lini digé ya fa dé ko nañu tan ci mënd so dara ñu digé mënd dé baam ci mënd dé sa waam ni complice lama ko complice so ni ci opa ñom ñoo complice sen boba dina ni so té nga dalu nga dal da and ak natural dara jombut la way su nga da nga enu live ñe naara mo def bi ko so ni ñi topama ni ñe na topare Well, at the end of the day, that value no longer in our one, but the demi come or at the room. The ceremony matter, the massacre or once be here. The ceremony matter, the massacre of Purum, you could some see you on the complete Sunday. Okay. Let's say that another big sport, you could some come near Sunday, you will approve me. I'm not a father. To be in the day out of the moon, you get the power and value. You can move in as a duty, Agnabi Lala. Look him to give. Ci adna bi digeen moko gina fo te digeen moko re establish so digeen ci yalla fa ne ko lamé dafa ugo valuable so ni bari nak adna bi fa ñu buñ fa ne ñun sa ñu amé sa dañ ko day xet ñu fa ne ko amun dara te ka fi ku ne ak ko nitu fa sa te ma ci ma ci dara bi nga jina da nga fa dara dara 45 no so dede a o fa sen ni tam ñu la so adna bi da ñu to mi dem dang ko nagar way di yepp ci ci tay ñu ñu nga ci ma ci wala di da jëlé jigéen yi ci bëna fa ni ñu di andi yu bëri melni ko ñu di nekk di confiso jigéen yi yow mel yoni yow waro nga opani yow fani yaangi la fa ay so non mel ay ñu ko jëni mel ay ñu ko jëni mel bëri yépp ya nga confiso jigéen bobu non élégant ci bi dafa dañ di jël ay di ko ribu di nan ay fër yo xamné ko gina tan ko lo so ko ngay ba jëri bandi ni ci slab gar slab gar natural wa yow bu ko wonné bu ko so wonné jigéen sa so ko tagé tay ñu ci yaram ñu dëgg ko fuccu
1: waaw
2: té soyé bako andi nga mu ko way déné ko muy té muy déné béna béna ci wara ci da déné xet déné nil déné vic ya tam ñu araas kanam bi so le million na dara yo li nga gis ak li nga nekk gis lañ nako gëna mo do sey bu re fa tax diko ci yow ya dem def lo ñun

0: Sant ko, gërëm ko bu baaxaba. Ñu seet beneen koola ci line gi. Allo, salaamu alaykum.
1: Jeff Uncle Ngari.
2: No,
0: wa alaykum salam wa rahmatullah santako wata gerem ko bu baha ba 7171944 ngien andasi ak santalibe askan gi fatou bara ya fa ci programme yi ndaw jigeni nekone neda sister so ñu jël mr fay ci line gi allo assalamu alaykum mr fay wa
2: alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh fatou bara
0: naam
2: ah ñu lay ziaré benen yoon defal le programme bi machallah
0: ngere jef ñu bokk
2: ah di la nuyu di ni alaaji bi ka ga xalé jëm ni way rawri na kepp ko xamni ngi te ñaxam fofu fi bi keur yi
0: inshallah
2: ñu lay ko lay fi jaar yi ñu ngi sama yi sama jaar wat fu gene legi am ko ngari ka koy nuyu lu bari way ñu lam solo muy ñangat bu ne ku ne war jëm mëna gis bopam comme diko am ko ngari waxe mo rafet lool da way juri mayromi ta baña xol xébu xalé bi bi nga xalé bi dafa tuti ci bir kër gi ba tax duñ ko mëna mayé xalé bi mo néwuti jëfar waye jëkër mom li ko mëna may li gëna yaq aduna bi ci la bokk waye jaangi ci bir kërëm am awo ci bir kërëm bax lool karkal la di fajj yor ala bu lu jeex man bopam lool jaba ji nek jaba ju bax muy awajo xale bu ndaw ci koy ba jaba ja dem ba febar bu gis xale bi nit ko yalla def xolam bi xol dara ga ci ne xol na koñ bi na xale bi julit la xale bi jambar la xale bi yaru na lepp ngor ge wara jël jabar xol na ko ci xale bi ba nit ko ci xale bi xalam la ko yar ko mu waxu ndank dem ba ci keur ngone gi tok bayam waxan ak mom da ko man de yor na jabar ci bir keur mën na ko yoré deggal na ma guffal na ma sama jabar waye talof talof aduna jugge ci yalla ñew ci mom teel ko ba fu mu nekk di day na febar mënul len ma gisa sa doon gi mu yudit lol neex ma lol tankam lol teel ko dal du ko sama xol def ko muy sama jabar di day mo taxone ma ñew ci bir keur gi di waxtan ak yow baye walam ko wax dafa la ko xaar mo xala gayam ndax doon gi jigandey may bayam may may may ndeyey amna ci ciir te ñaar ñu bokk dañ ko waxtane ba mo genn ci kër gi ndax bu genn ci kër ga de tutu mu la ñëwa ci biir kër gi dafa ko yobbu de dañuy bëgg pik ak pel fa ko muy rafet lool mu waxtane ak ndeyja lay ne ko man de luma ci jaxal way ji de ko bax la karkal la dekk bëpp nañ ko waye man de sama doom bi deugal ma ci nak amna étudiant waye dafa touti touti waye go xamni ci la pour mu duggal ci bindé gu sey dama koy ñewante xala ba nga taxaw di len deg deg bay ba ñu wax waji la ko demal afta day lañu waxanaat nga ñew bay ba gën dafa le ko jigen ñu sama doom xala ma taxatu ndax mu nako lam bay mu nako jele fourné bi da dem ci xal da bayal mako ngir ma tek ataay xale bi nak kurtu kurtu te fourné bu yëngal gëné xal bu tuuti da ko ci ko fu neba le bay ba mu ko nam sa bay mu ko nam mu ko awal ma sa lefer gi lefer ci wolof moy wantay mu ko awal ma sa lefer gi mo pu fourné bi bay ba xol ko ci fourné bi lu mu yanjé lol ak mom xal bi mu jël da ko ci fourné bi mu ko way dom yow la mu ko nam mu ko da nga be sonal ci bop dey ndax li ngay def ni jëlon ci fourné bi ci xal ya sa tu won fi rek mo dum gën ngay nekkal uppantu ni mu ne ko di upp di upp di upp fekk la bëgg tontu bay ba te fu ne ko lay joge mu upp di upp bu mu fe ba mu yañ ba koy mu ñew tegal bay bi ba bi ne ko ay ndak do re ciono mo nga waye deug deug jambar nga xal bi nu mu tuuti kan nak yu ciono woni mo ko def ne ko tax mako mu ne ko bay mu ne ko naam mu ne ko nga ci xal bu ndaw xal bu tuuti ak jigen bu tuuti ci bir kër ño em ko ci xeb mu tal sa keur ba mu lak sa keur ba mu taw ta nga go xamanteni lo xam fenn bokoy waxe bay bu ne ko dag lo wax mu delo ci bat ba mu ne ko gor gi fi joge legi mu ne ko nam mu ne ko xam goko mu ne ko waw mu ne ko demal goxal mako mom ko wolé bu ñew may jox yow mu meuna xalat li ne xal bu tuti ak jigen bu ñoom ko ci xeb mu dal ci kër kon yow mi day su mo la yobbo ci biir kër kon ko ya mo la xalat li ni ko tok ci biir kër mu ko dé sa bay do dégg kaddu gi mo dal ko wax mbaciorna am lu may yegg sama yaram te do ko meuna gëné ci man sama bu goor do ko meuna gëné ci man ko meuna gëné ci man moy goor wi ngay dakh te bëgg na ko ko la ngal may mako bay ba may ko joxal ja kan mo tagg sey bo ko xalé ba bay ba takul sey ba dañ ya ci takul sey bu ko takul ba xalé ba
0: xalé be
2: lañu mala xey yu sey te yalla tax ko defé reub jatt faamatu jerejeuf sante ci gërem ta la ñeël ñoo do kaddu yi ci programme ñewé nañ tagu ci ko programme ba bu ñu jottu leneen indi ko ci programme bi dina xala taxasu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh jerejeuf
0: sante gërem
2: da la ñeël ñoo wa kër gogu yëpp gërem nga ñepp sante ci yëpp ba la jerejeuf
0: jerejeuf Mr Faye ngir mom moy suñ dictionary bi tay bu mu duggé rek ñu daldi am lu reuy lañuy yokal diko ñaanal wër ak wër lay féké ak katan mom ak képp ko xamné da nga dé jël sa waxtu di ñu top ci programme bi néna lé nañ man sen talibé la may daldi jang ci yeen toujours képp ko xamné jël nga sa téléphone nga yëkëti ko duggal ci programme bi xamné am nga lo fi bayyi li nga xamné dang ko yok ci man mi sen talibé kon nak di leen rafetlu bu baaxa ba di leen rek ñu ñu neen la li tax ñuy indi programme si melni li té suñ démé bañu gis né askan bi nga xamné ñoo dé tok ñu bayyi sen waxtu diñu top ak suñ ñaaka am xam xambe ñom ñu jël sen boss diko denka jaara lañu si ñun pour ñu indi ko ci programme ngir ñepp di bayyi xel néna le né sen buntu bi mo ngi ubi 7171944 te di sen number bobu nonu tamit mo ngi on WhatsApp mbolo lañu liggéey kon une fois ñu nangu yefi mbolo ñu sét kenen ci line gi allo assalamu alaykum
3: alaykum salam salam alaykum
0: wa alaykum salam rahmatullah
3: ndafi ha li yow ne ka di wax ba na de
0: ñu boko
3: da wax bi sa wax bi man de fa re degul sa programme bi are amna ben na waji da fa la ko lo na marché ni ko ne la nit ku baye yalla moko defal ay yow yow waju boko meuna defat be faral li mu waxe degal ade man gisuma man gisuma yeneeni gantay fu ma nek di liggey ay su ñewé fofu gay dafa def sol bu nice ay gay su duggé fofu ci kër bobu liggey gay mu ngi dem gay mu ngi ñew jéena dem Sénégal bi gay li ñu sol doy na waro ay c'est que sen kër gay dafa def sol bu ba amna bobu sa ib bobu sa doom su ñewé tagala mu ñew tagala mu ne la yaay man ma ngi dem ci suma arrêt yow dina ko wa waw ay c'est que li mu wara sol lu bon mu ngi fofu lol mota nit su baye yalla moko defal ci imam dalame musuna wax lolou manu gom na wax lolou ay sa wajur dula meuna defal non bo digo li yow programme bi yow neke di def ni ñu ko de degul ak ñu de def lu bon ñom du de degul programme bobu legi ñun xamne ñun defare degul ñun soko waxe ya ngay dega do wax papa mo programme mom tay mom jeena legi dafa buga wax ñun suñu tan ñun buñu jax suñu tay lolu so man dega na ben jigeen mo ngi ne ba di wax lolu ci karam
0: thank you so much santa ko gerem ko bu baakha ba kep ko xamne jël nga sa waxtu dal dañu top rek ñu ngi leena refetlu bu baax fi lañu tagato ak yeen jox leen dig dajé be next week arham talata inshallah bena waxtu ya be ñetti waxtu ya elek dina nek on 95.3 ñetti waxtu ya dal di anda yeen be juroom bena waxtu di dundal ada ak ciosan arhamis tamit 95.3 fukki waxtu ya ci suba be fukki waxtu ak ñaar ñu ci waxtaan bi ri politics londi programme jigen special on 95.3 ñetti waxtu be juromi waxtu talata nak ñu téwaat ak jang hay fi bala boba jere gene jëf ci sen deglu bu rafet bi baba en tata nañu yalla may jaama fekke ko te man ko tetal ko.
4: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
5: Life not a weto.
6: Comium. Yaangi gëna jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
7: My Comium app. Ba download nga ko.
6: My Comium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondul yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xéewal yu mag di la xaar.
7: Comium.
6: Ak ay ndampay nak waaw kay lepp di la xaar.
7: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
6: Comium. Dilen ko yombalal.
7: Downloadal My Comium app tay. Ñu mel la 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Comium tamé.
8: Comium. We are better together.
9: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice si juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak